Sisi ya uu. Ya sama kosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Taka taka, umbu sa tanga. Ne sama kosa.